0: kopivosian dong suvab tepidai ko ngabi miampai ko vago dai ababazan ko basadan toko tadau bai no insan po miampai toko di gundohing Morales Michael Subinon mantadi kampung Tagad Mahandoy Pinampang do pepintahang kokomoy da isok vago ko intahangan ko gempit do ko basadan toko o may do au amanan tutulus da ngatan ku Jezu da makinongau koin tahanan di gundahing Morales Michael Subinon.
1: Katawalan da Jilinis, Kizab Habun. Onsi ko ginabaku tu nonuan bagu da kasibatan manak boboson. O hobi na kakamoy tinimpunan timpu. Susuzan na politing tumanod onu ino saizuk mantad teko nakahinta da inait. Tinaw suvay om nagi maza katumazan ikivaw dahil pamagunan daw babay na. Kisusuy ziyoho dahil ko o pamagunan na bahayo. Iti tinaw kanazan nga inka nagi kivaw da susuzan diho inko iti pamagunan na natoda. Om iti no angkab da susuzan niti da bay na miyampay da kansanan to kahyo na di atuhon ginumuan da inko iti pamagunan na navangon tumanod da inayit. Om inait na politi mega di asasaw da kuhinta nga boss da kinengan ipinoiya tay pinatun tay di babahizan kaiso nagi om nakatun tay babahizan di suminusut maza vihit miaga gisom na dabay na anaw tay ataviw o susuzan iti om mabaguna timpu yuwa tay tohujam na manunusoy na manito ko susuzo gisom na katob di ano da manunusoy da somtimpo di napiangazan. Om oputan dago da itkasifatan suvay kyo. Om katob kaiso. Minabos okinaingan. Madpad o hibabo mantu vantu o sombo inambay ambay da ibut inazin azin da saup ibut mantadvay sahup yu dondom ka. Untok timpu na kamoy day night isabat kivada hibabo madpad sinugir at tungus mantadvay ito tuwong. Aung nahayad mantadino no? Pamuso no ay hibabo ano oman daw do kaiso. Kainingay no daw om katunuday no daw do ano oman daw do kainsan nagi. Pobos no i. Iho pampang dahibabo, iho dandas sa sombo, pampang nainday inday dandas navoy avoy ka. Om kavahiw no pampang nainday inday, minimozo nunuin no boss daw, om aputay no daw dami no boss. Sinunizon da tagizong tinubon da tanapung, ading tagizong tagumu, ading tanapung avaw, tagizong sampu puun tanapung sangguguvas ka. Om sunino o tagizong, so sampuun na kaza may gani na boss daw. Pinsugi ay na di kaza di tangus o tagizong nino. Mantada ko insan, ko induvo, ko intahu, gisom ilo ko in hobi. Om nakapamuhabaw no tagizong ni. Kato na bahabaw di, damantad pampod di laon di tagizong, om kasandot na dahil puhon di pampang. Ikinoto na bahabaw di na, kavahiw na omunong. Indaw na itangus mantad minanugi di tagizong na dahil dunto di pampang, om pinsugay na kusadaw imunong, om tigog i do imang habut o do makalavoy o duwa tanak topodo, iso kusay om iso tandu. Minindahayo dahil tuhon o hibabawon. Pinsugay na kasabago itongus o dupatanak ni, o miyaka ko'y susugyan na gumazo. O iinovay na tagizong o inumon diho, o sugi itongus na papingazo diho. O hiyan na di damintong, mi bos, minipungan, inapakusay nga zikinangan, kapunan, o inapatandu nga sitsununto. Puminadun. Miniginaboy siya ho, om minasasa. Miniubong, gisang mida sumbuhan. Om inait na suvay, nakanak siya ho, tandu ng tayo son, o gingo, nga ano pa daw, nga di panampuhan, panindasan. Naikot na da pinadumasan si Suminundo di kapangom ni Uwong ang pagbos na di kinahingan da. Bazin ko si kinahingan, si kapunan, o da'y dahasu ko diti azam da umos ko kiyoy. Hasu da mini Uwong umos da miniabot, nung go di pimpaduan, nung go di pinjungwan ka. Om simba na kinahingan ang patkarikapunan. Otok, otok, kupadiyaw, kahuhusoy, kupakyoy, pimpaduan, pangayumon, pinsungwan, pangakitonon, aho, hihoy na wagu, aho, hini, hinampontong, hini wagu, da pampang, hinipontong, da dandas ka. Notimong, o, bohobong, dito gizong, di, dahil pupun, di pampang, di, om, dahil na da, pinanuan, di kinahingan, di simunundu, da minimpadu. Suang na si Suminundo dahil bobatong di na minimpadso. Minin hohozogon, miga sadat tanini, miga da sadat gazo. Koy ho da humuzog. Om, magpangiso na di sa siradatinan daw, om kivada tayo su daw. Matat o dini, umuntahayo dahil da gazo. Isuon da mazo gazo, ivangon da mukod sukod, o sukod da mad tuntu, o sukod da mad kohimo. Agazo kamad pahad o sukod mad tombo, agazo damad kohintung o sukod damad sisi, agazo kadamad tikam o sukod kadamad sabta. Nosu suvazan zosido om poyhona daw zikunayngan. Baljin ku zikunayngan kapunan, no kuo namad duong ku, no kuo namad mungkit ku, isuon ko mazagazo, ivangon ko mukod-sukod ka. Om simba na si kinahingan. Palvin ko si siminundo, huminadun, singudo pagi duong no, tuguzo pagi mungkit no, nga uvangita na vaunan, avaw banay pidoon ka. Om singudo na si siminundo, o duong daw, om otapot da uvangita tana. Minundahew da tana, o duong dosido, om maso no mazo do sido dino da mamon da tana. Om pakyanong kozanogi di sido da vavon matadi kinahingan. Om banguno na do sido gisomi da au di do sido o kito o pompod. Vinon ku siminundu pinido ku huminadun. Mazo gazo vinon mukod sukod pinido. Agazo da sampamagunan o sukod da sampagazanan. Au kuli agampod. Auk ida ko di agaboy ka. Om suo na di dikenaingan si Suminundo da tuminida. Pinda pogi Suminundo, timbo pogi huminadun, sazay hintanga kinaday o hinsunod. Tinda na si Suminundo, om sazay no dosido o vinoon daw. Numbo i naimpan daw, om nabahayo da kinukubong, om numbo i natinakan daw, nabahayo da nuhu. Inko o kagigigin o datinan daw na sumazaw na inka no o binon daw na nawahew. Naantay o tana kinuhu kisuok na santob ginabali si Mundo om nanangan sa sido na nakakito di tana binon daw. Om pabos na di si kinaingan. Baljin kuzi si Mundo adi kuzi himinadun. Odoy da hasu kuditi, odoy da umos kukyoy, hasu da miniubung, umos da miniubot. Ongay zo pa pimpotsu, ongay zo pa pinsungaw, da hinifago da pampang, hilipontong da dandas ka. Om ugad na di zikunengan da minimpotsu, minin bubuhantoy, minin huhumpisan, mega di suminudo, minin isu da duong, isuon da mazagazo, ivangon da mukotsukod. O sukod na madtombo. Ompobos no ikinengan. Bazin kuzi suminundo, adi kuzi himunadun. No kuwa na maduang ku, no kuwa na mamungkit ku. Isuon ku mazagazo, ivangon ku mukod sukod ka. Simba na isuminundo, singudo pogi duong no, na ovongi tavan supuon ka. Ompobos no ikinengan. Posungkado kupo supuan, podo ko kupo hahasan, supuan da kinengan, hahasan kukapunan. Manuzo midpahahas, midpon supu datavan, mazogazo sinupu mukod sukod hinahas, Supo ako supo, haso ko haso, sinupo ko kinaingan, hinahas ko kapunan. Sanga daw damizay za son sidang na mga bansa, mimpod supo da tavan, midhahas da hangit, mazagazo o sinupo bukod suko da hinahas, agazo sa pamagunan o sukod sa pagazanan ka. Nung iduang disuminundo na bahayo da tana, duong na padikinay nga dalaw nga nabahiw na tavan. Sazay na dikinayngan o tavan, sazay o hintanga, kiniday o hinsunod, sazay kukubungo, kiniday bokuhungo, kukubungo da tavan, bokuhungon da hangit, nohimpongo da madsupo, nohintamus da madhaahas. Kosobay na padi, omhabus na di suminundo, mandadi izanon diho, kokito na daw igompi daw da bimbizangan da muhud tuhud mantu vantu da ito sa iba mega na da ginazo da himod nito bobos na da sida tazam kudi bimbizangan ondi kudi matabaki ngozo po sa hiyo ngozo po sa iyo da binon ko siminundo pinido ko huminadun sinupo di kinayangan hinahas di kapunan isay miyaga ginazo bozo miwit kasukod ka ugad na da munayhi ibok na da munayvod i bimbizangan di munayhi da binon munayvod da pinido binon di suminundo pinido di huminadun munayhi da sinupo munayvod da hinahas sinupo di kinayangan hinahas di kapunan ka ingkaran iti kotob ko iso kivaro tapot iti dahil kotob ko duvo kotoan ka
0: nah tapi naik ngabi nongong na dia zu isa susuzan di kohis kosa nyampai wagu do oiton maza dahil ohau tiko hazuk i kamuzan do hius niyaka dino bos di tapi naik moralis di nakivaro tapot da susuzan iti nga ongo toko wago ino do it kasipatan do ida babasan iti do it timpu mikot insan po kotohodan na minukinongaw kotohodan di tepinay Morales Michael Subinon naman tat kampung tangkad mahandoy pinampang do kasipatan maza di na babasan iti insan po kubasanan kaintutunan tinaw tokaw.

0: Intutunay ko basananto ko.
1: Kumusta na panapasok ngayon paggabanan? Tiyana po tumundo napatay na akon kami.

Ya, tapi nga nga vi, om na bayan na jam ko, vahu, apat nga pa na miso minute, na di do, nang usup update, pogo na to ko, tumihang bus ko, di do ko sa himban, do boss, kadazan, om pa yung ko po, katuhadan ko ma, di yazu, to kakahal po, mungkin nga ulit ko sa himban, do boss, kadazan, mantad po di jam ko, onom, do, nang usup up, niyan pa, ido ko, om gisom na do, apupusan, iti ko sa himban, do jam ko, si zam, do, nang usup up, do, talaw bayan na diti, om, hansan, do, no, his, nga vi, ginawa di yazu, do, minakin nga do, oh, hozo nga vi di no hood montok tadaw di bay na tapi na ikaw. Om na tumihang bus ko dahil ako sa himbaan do boss kadazan. Miampay hozo matadi ka feste je mokujin joget tadaw pia bazan. Om suto non hozo matadi Lucy Liduis kaus do ginavoku.

0: pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong kota huwag zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it saba, VFM, it frequency, si zam ngopo ng bivo, titik 2FM, no ikot venasi, o masuaw, tumay mo, kota huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.
1: Wow! Ogumo hozo kababago ka.

0: Diyos, karatan, hindi ang maswaw tumoy.
1: Pusipote ang lorong suwab kuma sa Vita Pinay, tayo tambaho sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, lorong suwab biti. Kapibote ang katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo. Katpanak na pumuanda man tapasi ko. So, siya lorong suwab, DJ, lagi makikinaw din sa Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hi.
1: Ang ganagi, mempe na gidiit, lorong suwab biti. Dahil panapang hozo, tadaw ko tabo.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inangono, kasahimban boss kadazan, no tikid tadaw kyo.
5: Pinoy Kot Vinasi, osuaw tumoy mo.
6: Ya teman-teman yang ngabih do bayna jam ko vahu himong apa dom miso minit do dong ngusup update pogun do toko. Oh ma ya kuang kopi do si jam po minit toko dari doko sahimban do bos kadazan diti oh mavi avi na ditimpu do toko dari doko sahimban do bos kadazan. Oh ma pugui dina ketawadan insan po kuma de dia zu savi avi tu temai mo makinangau diti ko sahimban do bos kadazan dari Sabah VFM. Minta kupayahan diti pihavanan mimbul diti tapi naik ko payahan ko kupahay dia zu taduuk ko kumay diti pihavanan do mikot pihavanan diti oikot po do jam ko opod do dongo suvab diti inombo do kita toko pihavanan diti Turkey om nagi USA do ida tinimungan di iti ikot pa jam ko opod om nagi iti pogun Paraguay om nagi pogun do Australia iti do itinimungan do di nagi ikot pa jam ko opod do dong suvab iti om kawasa ko do mintong do pihavanan mimbul sa savan San Vino niti masada RTM click tapi naiko miampay do isok kabalay. Oh mahisan ko Jesu do duva hozo tovi manta ko sa himbahan na toko da nung suwabiti hozo piniampatan di Stanley Maing Eli Poizol om di Hana kopisomo vago om nagi hozo tovi manta di Stephanie Jipolin Jouti hivay na i nakatahib manta na din om daday ti padigisa om ko sa himbahan na toko da nung suwabiti om tabi pibabasan manta dogo DJ Pete om kopisomo vago toko da suvay tadaw om suvay timpu dahit suvay ko sa himbahan dahin ako pangabida namot. Tabi pibabasan. Bye-bye.

0: Ming, tanda kon paking ru karita mu tu. Nakain si kagak rasa papak ti. Nang, mapagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulit. Aku anu hino. Pa ino na kaunsap bonsai. Kakato ko po haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilay ga. Mapagun tu po Ming kual. Makakisas. Karita mu no, ha. Maki bibit, pero pansangaran. Ginyo makito mo no. Amon ka matutunan mo. Sama ko po yung jaka mo no.
1: Hey, riyon to kulut. Aka pandai po ngayla mahiyang ratutobon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenge karita no ro. Sino munsong rapaking? Lailiap ang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Ba, oko keraguang Ming. Palasan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niya mapagon ti. Mapagon sumubaw.
1: Tapi kapean ayok tu bukan rahu munokulut.
0: Kan inyo kakudirun. Limo nga minit ayok pagunong oraw mangarura kondo timu mananantigong sorali sarubaloy ang kinimit na saya tando na mong edis. Puso takaw na mong edis kusun na kansen lupasambaloy takaw.
2: Kondo edis, kondo dengi.
0: Adit pernah mo.

0: Ikan agarapan isto injun pinatamod miyang pay kakamot pangisuot ki teknoloji takawas. Sabagit lang to parakis JBPM Sabah pa panaw nagi bisakulungan karaja miyang pay mangisa agency kampay na kamantirian kalidasan PDRM NADMA Maya Pinsinglan. Tinimungan di lang ang papapanaw nagi pamalanan it kayanan pamarunan muntok papatanto lang kapagunuan karaja dit lobid o sunong sakiro nung antakan kawawayan tarawaraw. Pikikirad anam na hapad gisam turun na hapad piatus samanta dit 2,600 veteran tinimungan sa sumangad ATM id pagunditi memilih kaganaan pengindapuan nung piagalan kumaraja isirabad toki sarat mamupus serupu mantad palit 5 taon nakatalib. Iit kumudua Menteri Katingaligan Adli Zahari Minabaros ilo na po nga insan-insan munimban kakitanan tulun girimuan dot iyo na po kosulong na po kumaraja it kaganaan pintanto bagal dot mananamong Katingaligan. Nunu it otopot iyo na po nga kiharot magisoy kabalon dit milod gunon. Pengkuro po, parinta, mayag katinanan hal ngawi bagas tinimuan sa semangat ngaming gisam lagi papagumong kasiwatan karaja kumad veteran. Lalabi na bagian dit kiharo toki dit mamagulang kabalon ang papasadiat kanunuan dit lobid asanong. Kampay na kaganaan ki teknoloji takawas ang pamarunan katingaligan pagun dit kiharo kasiwatan tagaya muntok gudoon dit tinimuan veteran.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Masa ko pada makinang walitit kasalimbahan barustusun papirang ko kayo sinding pamalihis sa Ginawa. Pansin ko ito, mga balut, mga ruhang dahil ito ang itikara ko po alap kya. Makinang ako pa sinding-sinding dusun.

Awi Marius Marudim, asalang tatuan DJ in Corona Cabarno. Nga uturo ko na members kiyo kadaw. At tiro kakanta daw na. Pusiko Skyline, tumasap na at miyang pwede ho. Abi Robert Berto, kabisa nang tatuan DJ, kabisa nang lagi kumadia. Abi Maria Johan, posiko Maria, tumang balut. Victoria Ang, kabisa nang tatuan DJ Flo, kabisa nang lagi. Abi Maria Johan Kago, kabisa nang tatuan DJ Flo. Tabid pia basan tara ko lima, kumadika kio, lansan lidas ka sesari, miampai barakat tegumu, kumadika kio DJ. Kabisa nang tatuan DJ, kumaten salang tambal sabah BFM. Posiko DJ Flo ka posiko lagi. Abi Damin Gunting posiko lagi tu makinang out. Tofini Winona Pistol 26 tulan ke 6 2026. Senang om kapisarangan tatuang DJ. Om tain sanan makikinang out kadaw niti. Ingka lagi dia Tofini posiko tu mga balut dahan.

Ba, makinuto ako ka magulasinding. Iti sinimanta ni Angelisa Wingle, Raitan Nokuraan.

Asa nang tatu ang DJ kaditi aku kita isa garan dila ngapens apens ko to wakira ko wawi Albert ambating kago nakain kawas di ma bil terik kay kadao. Oh nakain kawas kya abi abang S Rumasam Johor DJ Flo kadao pensi ko to papay lahitid sabah hitid ko tikina balong Rumasam diti no abang S alang sanda dat natadu na itirasam muli ako dati no nga ingga na rasam natadu na kapya kila busir kawagu mamalis sa ginawa iti sinding dat sumusahat mantad KPDO sumandak lusong pipit sumandak kipiok kakanto kamayon ditik ya.

Ba ampon si kali kay tu makilang opa isa lari krim salam DJ Dennis mantad kampung mok kadaw. Ba omnong ko salot ako DJ Dennis nga pelabusan ko salam Nokia Skyline. Pusi ko tumasa pada makilang o. Pelambusan ko, kami serangan tatuang tarau kelima DJ Flo. Atau, kena karikat na mati ilara samiti kayanan ko DJ. Buli-buli sinapaw daw kau. Kadaw liti, tatuang liti, lumikaligya ako na pahiti Sabah BFM. Miampahid kang balutan madakadong ti Sabah BFM. Kasalimbahan baras dusun. Labi-labi, kumari ka DJ Flo, ito so darima. Alasan na kalidas, kinaman tatarul no kaam. Lidas-lidas ako na DJ dati. Tapi bagi yang berletak dalam tabid biar basal mantada hai mikaruhang Johnny Upin dua di Lerni Erina John Ponsiko di Jeff Law kadang di tim Balanjai ya hai sinding di Jai di Bading isayoko kadang.

Abi MM suk kakalok pa makidango di Jeff lo kadaw pa si ko na MM to atatat makidango abi Julian kabisa nang ada tatuang kadaw di abi Halim Halima Dasim kabisa nang ada tatuang di jalan san usasagit kaprimanan bay na di Jeto nakarasambay na hiti kampong kadaw iya pentong kabitura samdot bay na dikya kakal nang ko rumah sam hiti ko tikira balo mayok dali kayo pailo to ako gya pagito do tatuang hiti iti no dit seminuan ko da ti studio am sapo-sapo i mati rasam lansanda dot no tadu tadu no di dot baina abi ate asana to tuan di Jeff lo kasana to tuan lagi kemadia ate ponsi ko ate tu makira ngo kami senang ada tuan-tuan terawak lima kemadiak DJ amai sanan makikinangau di keselibahan baru susun lebih pa mentok tabidai ko hiti tambudan amai dengar dapa alansan senang kabar lidas kestari nyampai pergerakan ba Irina ponsiko DJ kadi si koyok men oh na tadu-tadu na di rasam kadi ata ba ponsiko ata tu Pobela alan sandat teduk dah kapi ada tin jam ko padam buak ya. Maki dong kau gerak sinding pamari seginawa. Iti sinding di Mary Intiang kada aku pintai dai kada aku.

Surahana. Kada nahampit-hampit taikon sumuliw pirumutan umagkaratan kadarapas piulitan. Surahana. Pagawitan telosok tulun, dada kapargatan menginsada ingat kasagan o kono pako kasalan undang-undang nga kapangindara tingi katingiligan pagun. Nung kikapailan ko, si kapay na paparupot. Romuto, asa isisiam, duo anong iso, iso walu, talu-talu, teko talian tarawaraw, siam, siam, siam. Magyampay to ko paningalik kagiratan o katingiligan kawaygan pagun. Pasanditi, Mantan Agensi Pergerakan Kawasan Maritim Malaysia of Australian Border Force.

Ponsiko, Harry. Ba ang tila masin ka gumakit ang odat ascending pamalhi sa ginawa. Alas adat alis ko korong odit ascending di Mac Rafael Mozios. Ampunay ako.

Sarahan po pagulid ano na patman. Pagintatarian tinan, mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan dat agaras. Ganitid tinan milad alingas, nga ganitid kinawa, o milad lingasan. Siliyo na tingaling, o kon ko mangintatari.

Awit pansa pada mga balut ha mangurahang dahar at itimpod di maya ditit kaslimahan barasasin pasiko nakabiyato atatad makinawang gisa mitimpod iti kada kabuwa na piyam balut ha nakabali kayo sob awi bawa kumaraja alalay dat madap datatuang iti nga awi mangurak ya anda danda dagimah at mimbul datatuang iti akon katatuang ti minsusab diti jam katalu dat minsusab Piala Dunia FIFA 2020 pada malam. Abi Matus, Matius Kasun, posisi kau kekal mungkin engkau. Abi Yuzi, hai, selamat datang DJ. Kahai lagi kumadia, selamat datang lagi posisi kau tu mungkin engkau.

Abit, makiano da sinding, makiano ni da sinding am au da ti atum baya, kada ka kuai ka, kada ka tegat kala tingka da makino ngau. Tu dong au ka makino ngau sai padi tambal ka. Kami senangan tuan-tuan terawak kelima di Jeff Law, ampi babasan, no kabar no. Semuli penda mamasan tamalut ngawi megali Julita Margaret, Lucy Dayo, Maria Johan, Josie Mindong, Ida Rose Good.

Mantok dot kau ngayong-ngayong tawan dot mantok totong diti it pinalabos da pinalabos ni jam ko hapod talun hapod minit di totong bay na antakana ribut petir rasam tasapo dot titi id saban na pangapanang id sakit papampay dot tenam kuala penyo bofot keningaw om ten tambunan mantok dot tisan ketanabon nagi id sandakan panang tengod kudat penang Kota Marudu. Tidak pang antakan teka iti tinggarud nagi rasam tasapo diti antakan gisam di jam kedua dat misusuap diti kedua na hapadam turuk datulan keenam kakak naku dat rumasam iti petika pengkura nung asapo rasam nga bahan intang-intang andi kayu kya pintangin tangi at waig nung asapo na kapi at rasam kada siya andat palis palisam maliyod kaya pasika kumadi Lynn te Jerry kati maeda sinding sangulun ko pesan ko di Rinviana Glory kada ulitin abi Jeffrey Anjuban senang tetuang di Jeff Law kati jarang kudi ka kita dia kumaraja DJ kakak aku di Jerry kagugul ku di mata suti talaro tumamad-tamad pali timputi mengikuri-kuri pagkaraja alidas pernah kami gumulik na kinakaraja may agal kasasarik ya. Pusikori kayo to kakal mga malutaha mayati ka sa limbahan bersusun lansan dat nalis ko dah nakurang ako sinding ano na pa sinding dit pinawani ko tatuang bayan nati M.M. Suk pusikori to kakal mayang bayan ha abi Halima Dasim pusikori na gitu masa pagpagkirang ako abi Gaman usanong tatuang ni Jeff Locke usanong tatuang lagi kumadiya Gaman Sio, natural si kita marit invite kya. Abiti sini kita sama sahat. Iti sini mantadi Rinviana Glory sangulun ko pesan ko.

Sabi po sa paskita sa mga tadi, Leonard Cynthia, nagkaitan na jam ko. Hapa da misa. Talo na hapa da mo na minita

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranongon, kupusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko pupatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago, puguluh, osoro. Katingaligan, tungungan toko tensanan.

0: Okay. Ani ako kon natimunan sak sanggalas. Pinaso na ko.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang unong-unor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak, abuli, amalawaratinom ratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun huangon nu ulun bokon.
2: Nakapanay ko kya, mamatir ka pa mangimpay ramayag amang kinibit ramayag no nembolo, rondo kasalan, ragana akta kabajikan hewan ronga ribu mo param nimo. Magibit tagyon suku matus nga ribu nga ringit, kapam jiron suku talung ambilor, kapam karuruanong.

0: sohimban bos kada zan noikot finasi noikot finasi
1: oswal temoy mo
0: itkeningaw na po nga si zam ng pudumbaho titik iso FM.

0: sabap na diawiti at ang kangaw na podotikit na daw.
1: Nakuha to isaw, isyaw sina daw, apatut o tumay mo podomintong daw.
0: Isyaw isapa daw, apatut o intanganu o numan daw, ihon do nombo o ngoson daw.
1: Isyaw apatut o pindos daw, ko ihon do ginapo daw, ihon isay tambahot nga bilaw.
0: Ah, andang konodoin ka doy daw.
1: Isyaw, tinakanan ko ditabasi, muntok daw. Tina ko dito basi, aw adali iti doin ka. Tanak to ko, aw ipay kulikum.
0: Unan sozo, apatutobion to ko ko sozo si do. Kisambay na diti, kaladya ano po dapaguhonan to ko.
1: Tanak to ko, sinambana, sinambana.
0: Ay, kumikum.
1: Ay, kuman to ko, kapamuso ko nang kuda timpo sumusod daw dapain ko.
2: Ingat-ingat paghuida dadi o vunaig do tinimbu. Kada pogos o tanak nu, do mamong datambahot di autotunan. Tangungan nu, lamanang tuduk datanak na dumadi datuhun ni Kiguno.
3: Pakinaw, naroko sa imbahan, Boss Kadasan.

0: No kuo ba iti to aiso tu ni?
1: No kuo ay gahong. Aiso da tu ni? Nombak dati.
0: Nombak? Di ko niyab na gida pinadakot o sikap na gida nombak?
1: O kon ka o kon na koy ho. O gumu antaka na megariti. Iti no kumazondo vandalisma.
0: Vandalisma? O no kumazondino?
1: Vandalisma na po nga ulungaw iso kay mandiaw o vasi. Mega na ko zomomiumbak na ko matan ko hanan tuhun ginumuan. Ipinotonda na ko palintan. Koy manda mega din no sa saw na umbakon di tuhun di aiso ni tungan. Mungumbak isi ho doon no po. Mega na telepon tuhun ginumuan. Sumbu italunalun. Vai pipe. Papantanda. Om susuvay po.
0: Om nagivago, o kuang po ng sunudan naman tad mo hoing diho, kang kuda mo.
1: Oo, o tapo tinagahong.
0: Kada po gusto o kanta kan itida adadi, mo si tida poluputon kumay bogisan mo po kuwasa, mo ida kanta kan kolungan diti, o ipop tasisikap, munta ko wasyan to ko to insanan.
2: Tamangay na kaumatan, ipinataon na ako palintan, may gaduminta mong kaumatan yung sundi. Siguro na kumay dahil bogisan po po kuwasa, sungyan kiba kanta kan diti, sa karayno, kiguna ko so.
3: Saba VFM Sizan mo po ng dubot 2FM.

Mamuhan o pusok, to'y stress niyang pay-aba. O pusok, pumusaban na po, nga opyumanan na tinan, pumumusaw, na kumadid o nuno po kasimbanon. Tanda nga vida o pusok, na indaman o zan, o luahan tuhu, o binhodong, o bintubongom, aw obohong o todok, aw ogod na makan, koy man iosyaw. No kuwa to o pusok ko, kumasandi na indaman kinabas o kahansanan. Pagkanakan, kumahingkangan na ipisa sa van, kusinan o kinatakan di pabuhu. Pakalajan, na indaman o kumukalajan, ay sa pitunudan miyang paitambahot kalajan. Songyan humodong ko, onu itapatot na manu. Tumonong, mamuobota humahom o sanadan na pupuhambus. Itutunay ng todonon kahadangan nu, nung aw kakano mangantop do ko zuzubo. Pasi nagi na magidu manangkibos, miyang paipaganakan to itambahot. Tanuda na kalalahan na liti, manang katahuot, mamuobo tawawasi, pato nangang pamusaban, sumambayan, mundong ang makipugus, makinangaw music, mangintuangis, mangusaktinan, o mamusaw di tangawasi.

0: Bing! Oh, Bing! Uha na din, oh. Dumadi ko na din na tuhon spot, to. Kibasan spot, kikasut spot, pabago.
1: Amo ba ko, Lord? Maya ko na papingkanda ko na balit eh.
0: Ha, dada. Hisap ka pabago na ko yun, Amin.
1: Ha, oko ni ko. Kapabago ba iti kulot? Ahay, dada mo na po. O tuhok. Timpo iti. Namangan ko na tuhok ko iti. Gina ko daw manawak ko. Amo taga ito. Ming kondo, kondo. Akano, tano daw. Kano?
0: Alami. Biyo, may titinan ko. O sikap na ozan nung ming kondo-kondo. Nung mambakas pa sa ikinay sa nanhami, mamukabon, mananom kinatuan. Nga, so kumangusat tinan, nagiboy, kahabos po tumos.
1: Nung ingkada, nga amo nung mangantuho ko.
0: Ay?
1: Tayo no, inumono din no, inakupino din no.
0: Kwa?
1: Pero ginumugula no, ino.
0: Oh, Bobing.
1: Ah, piyaw gino mo. Piyaw gino mo. Kumunihan ko ni. Ah, totopot na pa din daw nga sa tangasikang na pumain ng pulot.
0: Nakuhaan ko na ini iti, Ming. Ah, ba, ino mo na.
1: Ano mga? Ah, tadaan na po.
0: Ay, ako wago.
1: Kumama na po, May.
0: Mati.
1: Amo po, amo pa ino. Mahandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ako na damo tumano daw ko.
0: Oy, ha, di na suvab teko, suvab, suvab, ino. Bah, may na pingkondo-kondo.
1: Bah, nung kano pa ino, basi na kinatudubo na siya iti.
0: Ay, zikoy, isay bago tumano diyaw.
1: Isay pa bago, si Mimi, no. Pahinganda naman daw ko, ikot simpang eh.
0: Eh, mingin ka na pa kain dadaw sa po. Iso nga tumano.
1: Kano ka ba, kano, kusao, zikoy.
2: Kasahimbaan Bos Kadazan, Noikot Vinasi.
3: Noikot Vinasi.

0: To be homeless, me and my DJ then.
1: Good Sabah BFM.
0: Kosohin baan, boss Kadazan.
2: Boycott Ginasi.
3: Dabay no jam ko nam dong subabid pagunta ko tabnay ko kopi bosian do dong subab kopi bosian tuman bagun mo kito ngo kasaimbahan bos kada zan do dong subab tarau ko nam diti ko duwang padam tu buhan diti ko nam taun duwang ngaibu duwang padam onam Hansa na basi kinapasikan katahuadan ko mada minamangon minanak na ko bago na kasibatan din na ikot binasi kani tabinay na ko sibab tanaw ko ng liti balakat mantan minamangon pinapasaga na kano to ko manihambus tika tumihambus na papapanaw na kapasizan na tanaw ka babago liti tanaw ko onam maduwang padam tu buhan ko onam duwang ay bu duwang padam onam Naikot gininga diti ko ooy tay na tadaw bay na ko duwang apadam onam, Wuhan ko onam, taon duwang apadam tu ba? Duwang apadam tu, Wuhan diti ko onam, duwang ay bu, duwang apadam onam, tadaw ko onam panagi. Dadi ko sa imbahan boss, kadasan tadaw bay na, miyampay ko na guys, so Dennis Primus, gisam na jam ko si Zam, dong sa babiti, mantad pa di jam ko apatong pod minute, mas sa himbaw, iti ko sa imbahan to ko boss, kadasan iiso na dahil pamagunan. Dadi kansanan ko tamay mo ko na po na miyampay na guy makinangaw na radio ay nambok ko na pangabi itimpo niti may daw ang banan tabinay ko pati ang musan ko miyampay mo mahis na ko na ginavo makinangaw na hozo kadazan tanto na hozo paghuhi ongaw di azu abalit pagunda jam ko onam taong panminit dong subab niti kinawata ko hozo di Clarice Vitini Lajibi na mi Joannis Mantahan dadon zo po sutanan hozo di Steven Masil oy ati na paghuhudi na kinawata ko pahay hozo di Milan Goy hozo di oy tando siga sa iman bos kadazan na ikot binasi aswaw tamay mo

Damay na jam ko nam opadam anam minit nagibada daw nga sa vabid pakunta ko riti ito pinayag pivasyan nga sa vabid saan po vabid ako sa di katatanod makinangaw kasay man boss kadazan at adaw bayan na riti amid tim mo riti kwa duwang padam tu buhan riti ko anam duwang ngay bud duwang padam him duwang ngay bud duwang padam anam. Aw na hide ko nga ko na balid po gun na jam ko o nam taong pod minit. Ang pinto na nang abiya kapabalan sociality masada TikTok, Facebook sa BVFM om nagi itya WhatsApp. Ay ko jam ko tu taong pod minit om katanun ko itya babazan. Pihi hozo masada kapabalan sociality. Dadi kanaw tumiyambus miyambay hozo di Olesius Modulis. Sundong paimizo zo sutanan azo di Lydia Joini sunodai zo posik tungag ingkakat Cyril Ubil na apong apay na

Temenai ko ngabi au nahai dom ai ka timpu da ka ngani zo abalit pagun da jam ko onom tahunga pad minit do do ngos vabriti tu tumod ko pada mo his da ginavo do makinao da hazo.

0: kapivasyan tabi Malaysia madani baina kinango na didia zuti abalid pogun pomuson ko isaw Dennis Primus kapaguna po ang ato da abal KPDN Sabah nakano kagampitan kantakan patihambus au Mimosa Award ti TPM kapataundaan hazmat papavakas tumaguvang onu na po kantakan kaumatan kimia abal pimpono isa company manguntilik nukum danda habidvong opod ngay bulinggit tay katalungku o na minggu idkut magistrate kota Kinabalu tuaw na kanu Mimosa Oitan Award Tribunal Pakibalazan Mamaguna Malaysia TTPM montok mambalay pakibalazan himong opod ngay bulinggit kuma di makibalay ukum pinapanaw di magistrate Marilyn Kevin di kakapas bogisan company na kumoy minangakun nakahasa company diho minambalay danda ipinontok na kut. Kahasan na kumoy na po nga kahasan patihamus di kahapas company na kumoy panguditi na kagampit in Sibo Section iso-iso tu bingkong iso akta pangumahigan mamamaguno sa ibu sizam nga tu sizam kapadam sizam di ontok buhan kapadam duvo di tau nakatahib tu au nakanumimozo award tribunal miyaga diho. Pahingko po, company diho kakal au Mimosa award no kamoy gisam pinapanaw hang pamadawahan isibo section iso iso 2 bingkong duvo penalty tatamba ipinontok no kut na pangatumanud timpu duvo ngatus taho tadaw kahasan diho patihambus namo diho pinasoto di patunod KPDN Sabah Sharil Nizam Sahidin au avanangan o bogisan ni sido kumano ng bobogisan au Mimosa Award TTPM hang na kumoy papakita pingisaman KPDN do mangumuhig kapatutan mamamaguna papatanto tikid award tribunal pantangon om nagi imozon subay ko ino manak punogi kapayhan na au kanu Mimosa Award Tribunal na po nga isok kahasan ni kabasa ontokon hang undang-undang tepodos. Patihamuson na kopisan mamisok tapoy teko bomba o mananampasi JBPM Sabah do papabakas kapataundaan o itan pasukan bahan berbahaya hazmat montok tumaguvang o nunopo kantakan papagampit kaumatan kimia. Hang diho katanud kabu on tagazo bogisan kapomonan tumaw om guest om nagi kaumatan id pagunditi. Pinapayho itaba hazmat om CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar tinimungan diho da bayno kiva tahong padam tahu upisol om pu subay kon nagunap da isa pisin pain bida miyang pay komatan pangiho ki teknologi takavas sebagi hang tapulakis JBPM Sabah misakaday punogi miyang pay magisusubay ejon kampay komuntilian kahidasan PDRM om Nadma maza pinsingihan kazuazu ponjulan tagazo-gazo papapanaw nagi tinimungan na kumoy na pamalanan id kinesyonan pamonan ki kohigaganan takavas montok papatanto hang otay mo hobi kivasa so pama kiva kanta-kanta babo. Kuang hobi onam ngopod gisam tu ngopod piatus naman ta duwang padam onam ngaybu veteran angkatan tentra ATM id Malaysia diti momihi kaganan kapangindapuanan piagahon pakalajan ikiva toki ahapas minamupus kritoinan mantad di himoto nakatahib. Nabos di kumaduwa mantili kumohigan Adli Zahari papasimban po nagi no na pumusavan tuhun ngabi na iziho na po nga kasudong no po na mamung na ipakalajan miyaga mintatamong kumohigan nga iziho kiva nagi magisusuvay kabahan ikavasa na gunon. Paingkwa po kupalintan maza katinanan ahal nga bitinimungan susumangod haid minggisom nagi manginggazo kasivatan pakalajan kuma veteran. Habino na itbogisan ki Toki imumaguna kabahan painbida om papatonda tayindapuan hobibinasi. Kampay na kaganaan ki teknologi takavas om nagi pumunan kumahigan pogun ikiba kasivatan tagazo montok na tinimungan veteran. Abal diti sumahimbo mantan Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po makinamaw abal ipogun.
0: Pisa ka na dyan, pintanto, pihatan university, pamuna na medyon kapalintan, om tuhon magigizon, upon solid kapabakasan, ecosystem, kapangindapuanan, technology in Sabah. Hang diho, dumadi impon, tagazo, montok papatanto, asil panayzukan university, kapanodo asil i, kapanako nalan, kumatuhon magigizon, om pamunan. Nabos ni panikon, katinanan, patunod university, LPU, University Malaysia Sabah, UMS, Datuk Sri Panglima Rahman Dahlan kagumpitan magisusubay bogisan kampay company kagumpit kapalintan GLC om mononayna pamunan binakas kapapasikap kalalahan no pondohian teknologi mantad makmal kumaid kapabohisan impon miyaga cipta at UMS dumadi panguhan do papayzon Kotos Intellect University miyampay kabahan pamunan om kosakadungan pukuon. Hang diho nagi ngami pahud biampai pemusaban tuduvan Sabah Majujaya i poposoto ekonomi mimpau pemusaban kevavagu om kopoim buhazan kosivatan pakalajan ki pangindapuan takavas pinabos di sidoiti di ontok pinapatimpun cipta at UMS in Kota Kinabalu. Doit ahal ko gumpit, UMS pinaposwat kabuon tabasi doit ababazan ko pangindapuanan asil panayzukan maza panuidangan o panamtahu company panimpun tay ko startup. Mantad ginumudiho, tu company tinuidong dito nakatahib namot onam pavago tuidongon taon diti. Tumano ditimbang Chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur na ngazan na komoy tahang pingisaman na university papayngkavas ecosystem inovasi. Subay ko manginggazo vaza panayzukan kumana sa tan pamonan om tun magigison. Nabosi sino, himo mantad company na kumoy nakano ko po ligistahan pangindapuan ino kay Magon Maza Suruhan Jaya Sarikat Malaysia SSM. Nakapakita po na gino na kasibatan tagazo asil panayzukan university montok pangindapuan. Doi timpo diho na bos di Datu Dr. Kasim panuidangan cipta at UMS sebagai koizanan paizanan om kapangindapuan nan misampu. Bisa somo kapapasikap pondohian teknologi toihan om lagi kapangindapuanan kotos intelek itinodo maza company panimpun om company manapanay teko spin-off university. Hang na kumoy, katanod miya pa'y pamusavan UMS, monta ko pa'y buhay, habiginu mo mangingin po teknoloji, ikano mo ng kiyahi in nasatan global. Om nagi, papavakas din kakoton university, sabagi papapanaw, pamusavan kababago in Sabah om Malaysia. Sikul kabansan SK Timbua Ranau minagovit ngan tabasi Sabah di songyan na kabuntut onam ga doy duvo Piboyan Inovasi sa Pamugunan Town Diti. Kinahantazan niho maza project Edicot Spray. Ino na pa nga pumuhopot ta kanon ikabasa na akanon montok manakaday papapanaw hinaid pumuhopian ta kanon. Doit piboyan na sa Tanvino ni Jakarta, Indonesia di timpunon Wuhan ko nam nakatahib kumatan itinodo dino na po nga pinamusavan do susumikul sikul dino. Nakahantoy duvo ga amas subay ko ga hivang pakikitanan painbaba si Kozo om ga pamahagaan MIICA. SK Timbua minamauang vagu komatan kinahantazan dahil piboyan inovasi om kreatif sa pamagunan Borneo BIICC in University Malaysia Sabah UMS. Maza diho, minagawiti siho vava ga amas om ga kinesyonan posehi painbaba si Kozo BIICC. Kinahantazan tapasin na kumoy, tahang kabahan tanak ngabi habus kakadazan, kahapus kumain kapamahizan global o manangkiyahi in nazatan sa pamagunan. Namot niho na bos imuhingon mangingya SK Timwa Abdul Rahim Bedu, kinahantazan na kumoy asil pisakadazan tuhun ngabi in sikulino tina tapa om tuhun magigizon. Nangasan diho tahang pigisaman sa subikul om lagi ko sa kondungan manginya manantunok na papaimbuhay pamusavan kababago kining kakoton sa pamagunan. Ansan ni sino, kantasan na kumoy anadi pamusavan kuma hobiginu mo sa subikul mo'y nakatama papaimbuhay pamusavan kababago om kaponodo kantasan id nasatan global. upis malajalan uvang ranaw ipinapuhamus ka pamahagaan ansanagi kantazantek na kumo kantazan na kumoy dumadi impon kuma homigin mo sikul papatongkop pamusavan kapavago panaisukan om balajalan mimpaw stem in pamupusan kinangoso pavago iti tuho da abal KPDN Sabah nakano kagampitan kantakan patihambus au mimosa award TTPM kapataundaan hazmat papawakas tumaguvang o nuno po kantakan kumatan kimia. Ingkakanitia bal matan Sabah VFM Nuhudi Jenora Mahin matan bogisan berita ehewal semasa o pinadahin ni Julena Andreas Doid Bos Kadazan. Tabi Malaysia Madani Kopivosian.

Ada main jam ko no 46 minit dong suvabid pagunta ko diti tapi naik pivosian ng suvabin san po kuma di katatanod magkinaw diti kasaimbahan to ko isa na rin pamugunan Boss Kadazan. Pagod dapat yamusan ko papaw ni Hazaw na sumusut diti kapayhan kakumay da Carnival Kamatan Josephian. Duwang ay bunong panumanom Montok Eske Santi Joseph Pinampang duwang ay buduwang pulam onom tadaw bay no tabinay ko ko duwang pulam tu buhan niti ko onom tadaw ko onom panagi tumimpo na jam ko tu daungo suvab gisom na sa depan gisom jam kapat taong pan minit min sa sadap id hintun pengukab sikol nino na kamoy jadi montok di kagumpit itanak di Pensikul da in SK St. Joseph Pinampang nagi mohoing tina tama kami kagumpit ngawi diti ababazan da Carnival Kamatan Josephian ba ikot ko na may panakadong montok tina tama tanto manakadong na tanak di Yezu da Pensikul panibagya na day ha. Agumu ababazan no pina po zuvon ni Tito Pinay iti a piboy an magagong nasatan uvang piboy an sugandoy nasatan sikul piboy an tanak tabantang nasatan sikul piboy an manano manangon nasatan uvang piboy an sumazaw nasatan sikul kibano gina piboy an undok nga daw kamatan nasanak nasatan sikul na po. Kibada pibayan seni om craft na sa tansikul, pibayan nansakan kubasanan, mentok bogisan tina tapa, pibayan pemainan kubasanan, pemainan kubasanan, mentok mohoing tina tama, gumuk po, pakikitanan, huhusap bobohizan. Tadi, habihok no, Carnival Kamatan Josephian, 2026, tanaw bay no, kanwang tu buhan niti ko onom at mimpo na au nahid matatbay no jam ko tu na dongo suvam gisam jam kapatong pon minit na min sa sadap niti id hintun pangukab sikul na kamoy bah tabinay ko nga vi ahisan ko si Yezu miyampay hozaw di Bennett Michael Lyman nambo no na panguli no Venita Lodjuti id vino niti kinangot ako.

kay ko paligya di awrin no. Ngos sa ano fago poho no. Pagkinunay no. Ah. Iti na kanangan ko. Nung akan nga na ibat pinoto. Basi patukibari di kasayman mo sa razan. Iti na kanangan ko.

nekat lina mai joget nansakan di mamai kan ko so ngan hozo di pidik ganai tapi nai tentu kira nak joget timpuliti dari damin napa manau panau dari hibang teka sahivan dah hamin tengok ngau matu the radio tentu nak kizat bangun nak ngau hozo joget nansakan di mamai kemudian nahis ginabo kani tapi nai dabay no jam ko tu 2 minit na di dong subabit pagunta ko omega di noihan na diazu makikino tongohi no jam ko tu tong 4 minit ko ko da hozo pihi diazu mazak di kapabalan sosial na piso sa vohio non kui kiva memihi hozo mazak da WhatsApp, kiva memihi hozo mazak da Facebook, kiva memihi mazak da TikTok piadang adangon kui so pamanung kiva no otay mo mazak di TikTok Facebook. Katawa dan niyo sa tapinay. Jadi paguhoy daw mamahis bago daw makinangaw hozo sumusud iti. Kiba iti kapayhan piti mga kan tonan piti mga kan tagazo tonan do kopolitif pusaka pinambang berhad duwang ay budwang padam onom. Kanjul iti daw tadaw bay no tapinay di ko gompit kada diyo sa hivay kaduwang padam tu buhan iti ko onom tadaw ko onom panagi. Do dayo idhintun KDCA Pinampang. Tumimpun na jam ko bahu do no ngosuvam. Mantan dino, kapayhan iti kumadi ko gompit. Mikot no, dahit piti mong akan tonan tagazo mo, tonan ko politik pusaka Pinampang Berhad duvong ibu, duvong padam himo. Miyampay do kopoligistahan do ngan do po kopolitif kotimpo na jam kotu do ngosubab diti do babay no gisom jam kopo do ngosubab yun no hapon na munsubon o sa veri po kopolitif tuminda po do piti mungakan tanaw bay no tanaw bay no po nagi tapi na ipiboy an nasatan pogon Zandi Tavanus dahit iso bobohizan dain tutunan id dong gongon teko dain pinampang diti kanjulo babasan nino teko pibayan Zandi Tavanus nasatan pogun duwang ibu duwang pedam onom dadi mentok diti kino toko hozo di Elis Marius Zandi Tavanus.

0: kasahimbahan Los Carazan. Noi Godvinasi.
1: Noi Godvinasi.
2: Inka na ko sa duvo hozo mini susut di dongo dia su temenai ku ngabi. Ozo i aitan di eri syam baikan upus kudiau misampu id pengenakan Madius Joponi. Kapi bos yan nga sa paminsan po kumadi katata nudda mo kinanga ora ko sa himban bos kadazan iti tapinay asag na ko sa iti apiabanan sa saban at mimbul sa pamagunan nuwa ngay bu duwang pudam onom tatah tanto na kibadi na manan teko napudan naposik yo nga sa pabdi ti to minintanad mintang iti piabanan mimbul sa saban sa pamagunan. Ayun ko po, konsikan kumadi nakahantoy na tipihi no. I-kanangan no, i-sakonungan no. Sa saban sa pamagunan, nuvong ay budwang punom onom kanjul i-mantad di ko punom nuvong buhan iti ko onom gisam konvong opod buhan kot no, mikot sa hinay tong punom sisam tadaw. Napos von id opanam onam kinaisanan misuvay day to tahu pagun hamin manampuan. Yagado id pagun malikan sa ginmu opanam miso kinaisanan teka stadium na piyamanan iti namot Canada duvo kinaisanan o Mexico tahu kinaisanan. Iso kosimbanon tagazo na kapabuzuan tiko iti sasaban sa pamagunan duwang ibu duwang panam onam na pinazo minanamba na tinimungan om nagi kalalahan na inasatan tinimungan miyagadi na ihan ako na babay na iti ono dati vava na otay mo masa ada piyamanan dito ito menaik kong abi na kapayhan mantada FIFA na inapay bontugan sa saban sa pamagunan tinabok piyamanan mimbul sa pamagunan dito nubang ay budwang onom otay mo vava usin mitunoy sa ginumu himongopod lizong usin malikan numpohon na usin Malaysia nubang atus tu lizong linggit tumanud dagi do kahanan usin itimpo niti o tutulus kapapakita do kinayin sa baton baba niti na bay no numpiagahon di paghuy di no ginumu sa ngabian baba inakain sa bat bahong ato si zamo panam onam lizong usin malikan teko tu titik tahu titik tu 2 billion usin Malaysia nakapaswat na kinayin sa batan himongopod piatus nung pibagahon na hiyoid Qatar di taon nuwa ngaybu nuwa pa nam nuwa iyo abal kukumay do sa saban sa mabangkunan itiap hiyamanan mimbul nuwa ngaybu nuwa pa nam onam. O timusan ko sa imbahan iti
3: sunung paturat ang kangaw ko day dami. May gulita. May kumpisan. Tayo nang mo ko na po. Kadahivay, makinangaw tamoy mo ko sa himbahan, Boss Kadazan. Iko his kazo. Nay, katpinasi. Aswaw tamoy mo.
2: Makinangaw tako sa di January si Paji. Bunga ko. Id kapasizan ko.

Naikot na timpu diti ababasan. Makyuni ko da hozo ponisan ko. Tatah amama na iti hozo da nauhud ko tu masa da pakyunisan magyadi so. Tapi nai masa da TikTok, Facebook, iti WhatsApp. Aw na pa dia tuhok ang kalako kukuwasay kyo. Tapi nai masa diti WhatsApp tu. Mama idahyo diha piso savohianan ko magano teko manuhok pakyunisan hozo diti masa da TikTok. Ma may daaw ambanan kapaguhu na pakozo nga i Jimmy Sol Julius tu nakatunod suminimbah da sundayt ko masa da TikTok. Nadi kiva vava teko hozo ba po nakavava diti ponisan ko. Pitanudan ko di tiya hozo ngawi na pihi na makikinungo doong sa pabliti. Diyos Sigwat, makiuni hozo di Boyd Mojun Poizan no, na Balajal. Diyos Sigwat mantadid Pulau Pinang na no, babay no. Sutanan hozo, mantadi Eslan Bon Jess kada nga daw day TikTok diti aw ninahan paintunod kayong ko nga siyo no o di bo iho nga Esbon Bon James o kuni hozo pinagi ang papatan miti omuste ko minisusut mo hozo medley kamay di tinanda na gayuray asang nababuhan bosyento ko ginabo no tahu huhumoso kadazan divas i Filipa Rita om nagi Frederica Mojilis om sumusut apa ngay no hozo di pinakyunizan di Flora Kunus pinakyunizan di Flora Kunus hozo di Edmund Agustin Tyrin Isaima o hahangay diho. Nadi Jimmy Sol Julius kinongo nga biti hozo montok nagi diaw tu nakatunod ko na suminimba sundayt ko.

taho na hazo na kapaghuda it pi hazo maza da kapabalan sosyal. Hansan na his o ginawa kya tabinay. Onsikan ko da it timpuliti it kakaday nga kibamu kinango da hazo teko poponi da radio. Kadi kapayhan na sangun tambaho diti pinuod ho no diti in kampung Manggis. Kakaday takanan, kakaday bobohizan dahil in di santalon-alon in kampung Manggis. Katohanan Yesu, poponi hozo hansan alaku ngabi o dadagangon Yesu dahil na okay. Tu penguni da poponi da radio om opupuod bagu pamagazat na kay katan tapinay di moy tambuhoy de kaday di azu om dai nambo ko na pangabi di nabo dai tamu dangkongon dai kakaday ngabi dai nambo na po om penguni te ka poponi di ti kasaimban bos kadazan in timpo di ti ba tapinay ko ngabi moy da au amanan patiambusan ko bagu papongo te ka poponi hozo di ti sumusut pakiunizan di Joh isaiti Johanna Miadin hozo mantadi isaino po pi loling i aitando hangad ku di ina kiba hozo pakiunizan daw pi loling lagi nga aiso nga kawasai mo to da subay hozo kani tapinay Johanna Miadin Sultanan hozo di Irene Tadius ka damandid kampung Adrian John Siking makiuni diti kapivosian ko day diaw ay Robert Anun anuna po hozo ka diti dadi ahansan na anangan ko da hozo ngabi na koni dong sumab diti iti hozo na po montok diaw nga mantadi Datu Claudius Sundang Alex ada zopo insuday iya na ngabi tahu hozo songkotaw ni Tito Pinay nadiyan san pengungaw nagi dingki alunting tu nakatunod suminimba da sunday mazak da tiktok ditino ni nadi panahuan ku diaw hozo songkotaw ngabi diti bah kinungaw dia su bah papupo da bago radio dia su tu hozo songkotaw

ingkan atahu hozo songkoton nakauniku tantu da asindak di tadau dia zukyo megana kasa huranau magadau deti kadi tempinai da mukikinau deha da papai ha dari tambunan nga au ina kasam deti ka dari tambunan i tempinai Agustin katahodan kopi pasian ngabi tengah pulokis da mukinau da babai na deti. Aku di AI tengan kyo nga kotoh dan aku sama ada TikTok, WhatsApp, Facebook matako bah hozo na pada sumusud diti nga pakiunizan kinongon di tapi nay Roger Hunggim mantad kampung mo kinarut iay tanda tadaw pia bazan di Peter Diswil kasudong na kozo da tadaw bayna kiwala timia boy kani. Hozo do Malaysia galus temai mo ko idkan da manzah kah pindat penegi do kina tangkizadan do kawalisan tagazo deko tapinai kaditi iti hozo kasudong kozo do mentokan daman sumusut hozo pakyunizan di Lisius Tuol mantad kampung Talidus Kinarut hinugo misun hisun. Hozo diti na po nga man tadi Petrus Martin pini nuti hinozo duwa tuhun minozo diti Nicholas Tudol omi Petrus Martin hinugo misun hisun ka kanangan mo delicious to all iti tu makiw ni na omi ti na atuhoko pagudi no kopi vasyan kotohodan na popopobahi nga bi do bobohizon na tapinay tako day ho idonggongon na babay na kibakopayhan na tayo mo ako upwood o radio day ti na makinaw na kasayimban tako kadazan na ikot binasi na di hansan do alaku obohi nga bi pobohizon niya zuki at tapinay